0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sada lemai,
3: sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Hai kawan-kawan.
5: Hai kawan-kawan.
6: Aram merindang bala nembi amin.

Hi, kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, takkan naman nama aja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manaan mo, ati mensya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kena mana nga ga kita. Siti agi, anang ka password kamu tamat, baka nomo tingki, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin with you, nga YFM.